Sin na mga karunyasin niya fama, pwede yung sapiensya, ang kurusa yung magisi, ang suro yung musiki, nibye mizanyo. Sin na mga karunyasin niya fama, pwede yung sapiensya, ang kurusa yung magisi, ang suro yung musiki, nibye mizanyo.